0: tocar nuestras vidas, Jesús.
1: Señor, yo estoy con Ajpachke y Pachikamahtaitai. Pachapakarita, papá, baja cuico, Señor, Dios, ni que raspi. Ayataitai, cuelico, ay, papá, ya paya, ay, nata. Ay, cantaitai, camajnico, Señor, Dios, ni. Necesita y que realmente, papá, una peniquita, una cuiniquita, cuya cuiniquita, aún bendición y que cura tapastaitai. Señor, Dios, ni, ay, catas, papá, que lloras necesitan, papá. Taitai, cuya cuiniquita, Padre Celestial, Dios mío. Señor, Dios, ni, realmente, papá. Señor, tu cuita pas a ti, cotaitayay. Mana kawan kaman ima pasati kuman tu dios taitay. Imaray ko dios makikipin tu kuy ima kapis kasyan taitayay kamakniko. Gracias, Dios mío. Gracias, papá. Santo chia dios taitay ko. Una kohtaitay kamakniko. Makaitay kohniko. Santo Dios Todopoderoso. Gracias, papá. Taitayay kay kaman, Señor, wakaitay ko ang kiko ay kikunata. Kay kaman, Señor, ap iko ang kiko magikipi Dios ni. Kay kaman, papa pusakamang kiko yapayang ay kikunata. Taitayay kamakniko. Santo choya Dios taitay Padre Celestial. Gracias, Dios mío. Gracias, papá. Gracias, taitay kayo ikunata, Señor. Te kay kamon, Señor, makikipi ka sa kuyo ko, Diyos ni, kamon na lahat ikin, Padre Celestial, manano kay kumon ni ko, Señor, Diyos ni, manano kay kumon na chima pas dependen, Diyos, taytay, gracias, Papa, gracias, Santo Dios de Israel, gracias, Padre amado, Padre soberano, Dios, a ti ni yo kuyo ko, taytay ko, unako, Señor, Diyos ni, keras papa hamoy ko taytay kanta malikoy ko santo chuya Dios ni ko yana po iko ay ko papa Dios kweli ko ay ko Señor Dios ni ama po ni Señor sa kliparo ay ko papa imay na niya kahti ko pastay talay kang Señor na kamas kay kita rikung kita itay suti manta suti manampi pa Señor kay lay kimanta pa kakong mancho taytalay Señor waha ko kurata kakang mo yaring papa mas kak ni kinata kutaring kikong papa Dios ni gracias para celestial yan na po ikaw ay Señor, kang manya kukta, kang mga achi kukurna kuna kasak, warmi pskari pus taytayay. Señor, taytay, sa ikaw yuri ko natap, suklala man chura ikus pa taytayay. Señor, muchas veces sa ikaw sa kay ko, punyo niya ay sa kuang ko taytay, mana niya taytay, kamak, mga manya kunay ko pa kanto kalpa fuer sa balon ni siya ipas papa. Kalpa lay kita chura ikaw ay ko, Señor, yoy ni ko mong papa. Señor, kalpa fuer sa tataytay, yapa ikaw ay ko, initi yapa ikaw ay ko, yapa lang ay ko naman Diyos ni. Señor, ak napichap taytay, suya sa ikiko, aon Diyos ni ko, tiraman ay kita papa. Ima oras ta hamurong ki katay-tay ki helpa chapi. Señor, kung kainat sa niya tariraman kiko. Ana ko ni siya sung kulay ak tatay-tay. Wakichi yung sung ko ikuta. Wakichi ka usay ni ikuta. Para celestial kang ang hinatupay ko na ikup hinapun ni tatay-tay. Señor, Diyos ni, pare-paray ka usay ko na ta para celestial. Imay na ta tatay-tay tariraman kiko ka Señor, Diyos ni.

İmar olacaktı baba. İmeyine kavsa eni yoktu. İmeyine son koy yoktu sınır diyorsun. Por favor yana pay koy koy kınata. Santo çıya diyorsun todo poderoso. Dini o kanak paçık ayı paçık amak diyorsun. Iko. Por favor oyar iko ayko balik usta iko tata italya ayı kamak niko. Sınır diyorsun mi kapon kiko. Muna koh mi kan ki baba. Gracias taytay. Kay kamanyan taytay. Hapi ko ang gikumang kikipit santo taytaya ay pare celestial Dios mio. Muna kukmi ka po ang kiko Dios ni. Taytay man ang pitapas Senyor taytay sakir pa rin kicho. Aran ako na astawang kamantak karong tiyakoy ko Dios taytaya ay. Santo Dios Todopoderoso, Santo de Israel, pare celestial Dios mio. Saminche ke oi kunata, saminche taytaya pa lang wakag ko oi kunata kay pakarpi. Taytay pare celestial, amahina kay taytay, yan apay ko. Koi ko papa, taytay unkoi ko na tapas taytay kami acuri cingi korpi ko man papa. Kurpi ko niya sanya nana sanya kasya imay na niya kasin jeeps hampi ko ay ko Diyos taytay at iniyok mo kang kitay talay kamakni ko muna kuk tay talay ko sanya kweli ko ay kinata sanya na ay ka nasisiyas kaya ko siyang taytay runa ka usay nimpi kakakusyang ungkoy ko na nanay ko na sanyor pisipay ko na taytay laki ko iko na mancha ko iko na pas papa sanyor runa chahinap ka usay ko papa taytay wang mitokoy tati ko Diyos ni yatachiwa iko makikiman sakiku y tatoku y gahtata Padre Celestial Dios mío gracias bendito Dios de los cielos Jehová de los ejércitos taitai gracias papá mañaku y ku taitai que pakarpe jama jama y ku Dios ni Padre Celestial Dios mío Jesucristo hoy que su tiempo papá vale ku y ku mañaku y ku señor toku y que ikunata ajnatak kachon Dios mío amén amén

Gracias ni Kiko kay sumas punchay manta. Kamu nakti kay papa kay sumas punchay pipas kausay niyo raway kikuna. Kasay ko Señor. Kalirak tarikuy ko ay kikuna papa. Gracias Señor kay muna kuyiki manta kuya kuyiki manta Señor. Muna kuyikipi Señor kay sumas punchay kuna pipas puririkura harimarikura papa. Gracias Señor. Gracias ni Kiko papa tukuy inamanta Señor. Sapap unchay hina papa kamp achachikuan Kiko. Kang ni kuchiwan Kiko kantahmi. Señor cuiday kuan Kiko ay Kiko nata Señor. Gracias ni Kiko kay kunamanta Señor. Gracias amado Padre kay sumas horas kunapipas kampuni papa yanapay kuayku kay sumas programata. Ñawpajman. Aparinay ko pa papa, kay sumastaki ko na tapas, kapunay sa ninche, Señor. Sungkoy ko, pisiniki ko na tapas, kapunay sa chiway ko, Señor. Gracias ni Kiko, papa, kay sumahoras manta. Bendito Dios, muna kunikipi, kuya kunikipi. Kay pinya, Señor, tayirikuy ko, papa, kay sumahalabansa ko nata, uyanin ko na iku pa. Gracias ni Kiko, tak, Señor, kay sumah, obrata choray kapang Kiko, kay kusko yahtapi. Kay sumak siniki kunata, kay sumak obrak ukunta, wilas ka karampah, papa. Gracias ka mangkachon, Señor. Balikuy kiko, papa, yan apay nikita, tinikita, sa payang waway, Jesucristo.